pama ja pama pa ga ma ga re ga sa re ga ma ni sa re ga ma re pa ni ni ga dha ja ni sa re ga ni dha re sa da ni sa da ni pama pa ga ma ga sa re